0: Chwani chwaiw lo gawdyd nas yn gyd na'ch chlid llw.
1: Chwaka ka kam kuni ni chkuni lgani unno mak ai perit nguq khani kha a yu lo qap nak chali lu nal lu ni tak kam nak pilal put nallaig lu ni a unno kor pak akwaugaq akum qaya ga go lu ni nulla chunga ma a an an rut klu ku pil kha nak nak nak maku nak au lu ki ya kha makun kawrelenik a kemlegat a takayakfit achak khaluki makutta a akhum kha kui a nai rutma tamakut kinh pailegata a nrsksuit khui a puyuk hinan ratni a Maku nak to kong kutat ni chula ma khuingan ni chul rero khun ri lama pam meut nik nu git nik nu suit nik ka nang lal khung khui ta ma ku nik a khutlu a chan khi matan mak sak khut pe kala ikhiyam chu ku nik ta ma ku nik chale a makin qulluita a bit ni tamaku ni gagalran kchale a qassaqluta a toi qail pixaitlal khuungorrui taquam chaqhalo a pama wat akullumun taghlutengorkutta ilu khiluran ka Akuma anamta angklaran ikinarin ilita aktunra tkilu ting pamawat kasi kilumun iluminik pilhin iluni ilu ilo ilu lekluni ating sun mitkhani unayang yakun ting shoot mun na go lukut atama ting luni athaka takhaluni magunik ataka yak pakamakka arulai luting nunatillit tin pilkhamkhni nakhlgmini ilu il lokto kampili niluni Totten toi akin kan kalam jil khmini pilu ni kaskasak lulhu ni lugu tau nan ril ni. Makut toi inhkut klugi wakin kinub lag lugi ngan ril kait makutak yakvitak chak lugi. Kuskok wa kamitat makutoy nakta pilpipem tiki khutoy ukanik pagka pawakin tutoy akulamak stulo ting akawa kinayak ilo nilabang bailag mga su makuta takayakfit kausu ting kuskok wa kunang pingakta kata tamakunik ka pilas khat mai toi chat khong ko tan asm ni a ru laik sauna ni akwa ga toi akuna a kaya ga lu ni pil khmini makut hun angal ko ya ga khun facebook ka lu ding pil ri tilli ta pili ni lu ni a nqaut mkhna kin khaqame atok aksak khani witaf kena tengah taman nak sedeng aku netoi kalak aku agak nas kehiluku aku kuta akanau lerit kaya aku ludeng nak muris kilu teng pitu lita besok mekni aku netoi angayuk kag makan rut kelas hak aku musuh nak yum ikan

Warden tau pis che gase kang mataso chamang le chang naka kam ta tak tun rel nga kam ta ko ka atam ko rel le ne ko pe ko nga ke pa na kan na tu kutte so ngi na nam ne tak tok sa na ta chan nga ma ko nga ta ko nga naka klo ta chal le nang ming sa ka nang ayo ksil gas ma ay matum na le ne Makutus ko lagat tawa taman puh taksuk pito kumtu ilene taksuk na kisagman na tuwa tung na kolo kupis kat so nagtawa ay sabak ng pito kuna tungwang kuta tawam so minanam ni ato kam ng lis kumtar ng kilikas kaput pito ko nagkamay kuta pukungay kaput lo tamana sali битгэлүүгүй наглах намагтгүүд гана хамагтгүүн дагуулж лээ жаагаад өглөхгүй гэдэг.

Imnakan ko yung kaktak po dilang chef ko nagtao. Muntagwam ta, milanan ka nang na. Lakom ta. Kaya kikot. Ikot kiskot at na yung kulukot. Sana yung kulukayak siklet. Samuksuki kami ngayon. Mahainip tayo magunig maya kailas. Kanoot ngam sa kasigitim meta. Tuna hubungan kpitin sinil ka. Ikko at kiske bukong kuyas kan. Tuna hubungan kikis ka kutu matanam ta. Tuna kita ka muna muna na nasalaya muna ton kisita hika kut. Ta na to kuyas ka kisinik. Tuna to kunaip pa. Iminatay ang hukum natin sa gawa ka, kalukupis hukum ta. Ikatan, batkis kong tuksa na yung ulukayaks ka. Nakamaya ka, alas at kinaspag magkakum kanlalay. Tawad siya kagod nunakiya kagod. Kung kutiksa na yung ulukayaks siya ksinilaya ka. Tintam makasiksa ksinigod, kutintam. Iminakan ko yung tuksa. Itong naksa ko yung naksa ng Sinesia. Sana yung gulo niya. Sana yung gulo sa kakot. Ako gumagawa ay piksumik na kanot kakot.